0: tumatawag yung mama ko na nasa trabaho ako. O, yung anak mo hindi na naman pumasok. Sabi ko, bakit? Hindi nga yung kinausap ko siya. Ayaw na daw niya mag-aral. Sabi ko, bakit? Ayaw naman niya sabihin kasi natatakot siya. Tapos ang tagal-tagal niya po, halos na umiyak na po siya. Binubuli lang po ako mama sa school.
1: Anna is using an alias to protect the identity of her child. She lives in a poor neighborhood in the northwest region of Metro Manila. A canteen worker and mother to 6 children, she struggles to make ends meet.
0: Hirap ang buhay ngayon sa sobrang mahal ng bilihin. Kahit papaano, nakakatulong naman po yung kinikita ko, pambili ng gatas, diaper, pagkain namin sa pang-araw-araw.
1: However, it is her 19-year-old daughter that she worries about the most.
0: 19 years old na siya, nasa grade 10 pa din siya hanggang ngayon. Bakit ganung grade pa lang siya? Kasi nga po patigil-tigil siya ng pag-aaral niya, gawa nga dun sa pambubuli. Tinutokso po siya yung about nga po sa saan, lalagi siyang pinagtatawanan. Kesyo hindi daw siya marunong magbasa.